0: na rĩu mũthikĩria wa mũthenya wa Jumatatũ nginyagia Jumaa tha mũgwanja nginyagia tha kenda cia mũthenya nyitanagĩra na Karĩmi Magi aka Totola Embu
1: nĩ rakenera ngai nĩ tondũ wa gũtonia mathinda mama ngamũkenera nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũtũtua matigari make ngamũkenera nĩ tondũ wa gũkorwo mũthikĩrĩria nĩ twahota gũcemania mũthenya wĩngĩ mũrathime mandĩko maturirikanagia atĩrĩrĩ mũthikĩrĩria ũyũ nĩguo mũthenya ũrĩa ngai atũrathimĩra nĩ twagĩrĩirwo nĩ gũkenerera na tũkenerere waringi.

0: wa thunda ndundu na mwili ukamenya githurano
1: tigithiru mirango ni iria IEBC na wogongwira gutire na mna this na mna that baune bora ukagwikiria muti wangu muthikiriria
0: tukenera ngaya twara na nathu mweri wa rumia ndengabori Nimulirimbuko Wanjuma mosi da inyesia kirogongi nyava mugwanja ya runga mashiri Baba Njeru KK Ida wasia na sionda ire maruri inge bakatani
2: Anyanu anere kore andorome mekaka niko matikako atani merimuere matora kama guerete ndawa mudhikiria nondo wa ketumi kewu Akebo Akebo
0: Vu Vu

0: abato wakinyama tainga njane kodi kiriria na mutaratara
1: kithendo iranduere ireka
0: umuthi kiri ya tunga dhina mbena ukurike ni atibadu na otura dhina mbena ukuru wa ukevota na ambia dhimore yaku
1: anakona anakona
0: nedha igerebe toki dhina ndai kamerongwe na nimefaka yaani nimeradi amugurumo kama simba kama kawa kama ndawa